Tokyo Cordillera ka. Kikiyan sikpa kotuyan sikunatam. Charatiyamun. Yapayan sikpa wain sikma.